Paklalang isiruru kebdepu ibaya taban alu keliking kuman ubud tek tadau penolamud neteparu mak yawang nelubit kudon baung nerumu ulet pada menikung dawak berek aca apak lubang yung nebupur ititibung siak lasung titibung bala ngagap tek tadau bupuk tarat. Oh labo.